Kailangan mong uminom ng juice na punong-puno ng sustansya. Ang juice na may halong extract guayabano. Ang prutas na may vitamin C, B1, and B2. Mayaman sa fiber. Nakapagpapababa ng blood sugar. Lalong-lalo na sa may diabetes. It also prevents digestive issues such as constipation. Masustansyang inuming juice? Dito ka na sa purong prutas. Mark Juice 9-in-1+1 drink mix with chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Mabibili na sa mga sari-sari stores, grocery,

0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: Si Ate Evangelina Soriano, always feeling refreshed at always feeling busog dahil sa pag-inom ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
3: Ako po si Evangelina Soriano, taga rito po sa Harbor Homes Project, Block 18, Lot 8 ng Halangait, Cavite. Opo, ang beneficyo sa akin ng Mark Juice ay, yun nga po, una, nakakatulong sa akin pag ako nagugutom, sa merienda ko, nagagamit ko siya, nakakapagpa-refresh fresh din ang katawan, at saka sa digestive system ko, alam ko nakakatulong din. Siguro sinasabi nga doon glutathione doon na mayroon yun, eh sarang sa napansin ko, parang nga kung pumusi ang balat ko, no? At pasalamat nga po ako na mayroong Mark Juice. Kaya kung gusto niyo po, ay aminim din po kayo ng Mark Juice.
2: Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia and stevia ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
5: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
4: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
6: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
7: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabling mamamayan!
8: Si Kasanggang NGR Camonias, dito sa

0: si Kasanggang MG Mark Amonias, isang akreditado ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan.
1: Ang

maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po ang ating mga tagapakinig? Kumusta na po ang ating mga taga-subaybay? Lalo dikit yung ating mga minamahal na mga parents. Ha? Mga nanay, good morning! Malusog na umaga sa ating mga tatay. Kumusta na po tayo? Malusog na umaga sa ating mga tito, mga tita. Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Gusto po namin kayo'y palaging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga dekalidad, mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Ito po sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin GMR Marketing Online Shop Store. Ano yung mga product, mga parents kong minamahal? Ito po yun, ha? Ang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan, kasama ang Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas. Good morning everyone, good morning sa mga taga Metro Manila, malusog na umaga po. Yung mga kapanalig natin, good morning. Yung ating mga kasangga, mga kahanggan, good morning. Mga katiwala, malusog na umaga sa atin lahat. Good morning sa mga lugar ng Kalakahang North Luzon, ha? Yung ating mga tagapakinig. Siyempre, yung mga tagapakinig naman natin sa bahagi naman ito ng Central Luzon. Good morning, welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa, yon mga taga Mindoro Province, Marinduque, Romblon at Palawan. Parang hindi ko nabanggit nung nakaraang araw itong lugar ng Mimarupa. Hani, ang Marinduque Province po ay napakarami ding produkto natin. Ha? Yung mga taga Mindoro, siyempre yung minamahal nating mga tagapakinig at mga suki sa Romblon Province. Good morning, I love you all mga taga Romblon. Good morning po. Ha? Ang mga produkto natin ay available po dyan sa mga tindahan ninyo. Kaya puntahan na po ninyo. At yan po talagang malaki po ang maitutulong sa ating kalusugan. Ha? Talaga namang kauna-unahan yung produktong yung sumampa dito sa ating lugar sa island po ng Romblon. Kaya maraming salamat po sa mga loyal, sa mga taong talaga namang patuloy ang pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo po sa mga taga Palawan at Mindoro. Good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat. Sa buong lugar po ng Kabikulan, good morning! Kumusta po ang mga kasangga natin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon. Good morning mga taga Masbate Province. Matagal na pong nagsulod didi sa ating lugar ang ating mga produkto, ha? Na igwa po dyan sa mga sa merkado, ha? Ang tawag kasi dito sa palingke ay merkado, ha? Sa public market, ayan, sa mga grocery at sa mga drugstore po dito sa ating lugar sa Masbate Province. Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa mga taga Samar Province at Leyte Province. Good morning sa mga kasangga natin ay kinig dito po sa ating lugar, maayong buntag sa inyong atanan. Good morning sa lahat po ng nakikinig. Good morning, I love you all. Kumusta po tayong lahat, ha? Mga nagmamaneho ngayon ng pangpubliko at pangpribadong sasakyan, mag-ingat po palagi. Yung mga nasa tindahan, good morning. Mga nasa tahanan, mga nakahiga pa, good morning, ingat po. Kayo po ay magkapinan ng Markapit. Masarap po yan, masustansya, healthy pa, ha? Masarap po yan mga parents kong minamahal. At di lang sa sarap, lulusog pa tayo kapag tama po ang pagkonsumo natin ng produkto. Ano po, lalo kung tatak po niyan ay Marcafe, ha? Maraming salamat po at salamat din sa mga nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0918-277-77888. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark. Come on niya, sayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Kristen.
1: Ang kwento ni Kuya Alex at ang kanyang mahal na asawa.
2: Ako po si Alex Florianon ng Barangay Mope, Puroxin ko po. Ako po ng Daraga. Para po sa aking mga kababayan dito po sa bayan ng Mope, Daraga. Kayo po ay aking nanyahan na gumamit po kayo ng makape at maganda po sa katawan. Yung mga nararamdaman mo, nawawala o mahusay po. At maganda siyang inumin lalo sa umaga, sarap kapihin. Ako po ay kung bumili po nito ay backpacks po. Sabi ko sa aking asawa, kung mag-try tao tayo ng makape, kung nag-try siya, okay naman. Sabi niya, ito na lang niya ang ating kakape. Patunayan ko na po na talaga pong mas mahusay po talaga yung Mark Cafe 5-in-1 plus 1 po.
1: Tuloy-tuloy ang pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural! Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili na sa inyong asuking tindahan, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Lumakas na ang katawan, tumatalas pa ang isipan.
3: Ako po, si Lina Remorera, UAP Sunwang Katarman, Northern Samar. Ang produkto po na kinukonsumo ko ay maksuko po. Ito po ay nagpapagaling at ang katawan at nagpapalakad. Lahat-lahat po, nakakatulong po sa kaisipan, nagpapalakad sa kaisipan at sa katawan po. Inaanyayahan po ako kayo na mag-inom na maksuko araw-araw para po lumakas ang iyong katawan at pati isipan ninyo po. Dahil lang sa maksuko, Chuko, kayo po ay hindi matatalo sa pagbili ninyo dahil nagpapagaling po siya at ating isipan at nagpapalakas sa ating katawan.
1: Mag-Mark Choco araw-araw. Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Mabibili na sa mga sari-sari stores, groceries at supermarket dito sa ating lugar.
4: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Atin naman pong pakinggan ang Kasanggan News Update mula naman kay Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa mga kumukonsumo ng ating produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kasanggang Arvin, go ahead.
5: Maraming salamat Kasanggang Ingimar Camonias. May mga kasama po muli tayo sa himpapawid na ating kasangga na nakonsumo po ng produkto ng GMR Herbs Incorporated at kukumustahin natin kung paano natulungan ng ating produkto ang ating kasangga. Ama, manon po ang inyong pangalan, edad at inyong pong address.
6: Rowena Marcian po. 47 po. Isang street Daraga.
5: Ano po sa produkto ng GMR Herbs Incorporated ang inyong pong kinukonsumo at paano po kayo natulungan nito?
6: Sa akin po, yung naranasan ko po, pag nagtitake po ko ng Marcafe Brown Rice, ay gumaganda po yung pinanggang ko and lumalakas po ng sustenta ng katawan. Yung kasi po sa ordinary coffee, pag nagtake up yun, parang lukakit sa ano, nagpapalpitate ko po ko na. And then, unlike sa brown rice, sa herbal coffee, maganda siya. Saka masalap ang lasa po.
5: At sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng ating Marcafe Brown Rice, ano po ang mensahe niyo po para sa kanila?
6: Para po sa mga kababayan po, sa mga Daraga Albay, bumili po kayo ng Marcafe Brown Rice dahil po ito ay nasubukan ko na at ito ay maganda at nagpapalakas po ng ating resistensya. Pwede ka din po ito mabili sa GTMAT Farm at Nutritionals at the Sons of Land Bank Daraga.
5: Nakasama nga po natin si Kasanggang Rowena Marcian ng Daraga Albay na natulungan po ng ating produktong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. At si Kasanggang Rowena nga po ay nakaranas na po ng kaginhawaan ng katawan sa tulong po ng ating produktong Marcafe brown rice. At available po yan mga kasangga dito sa JQ Med Pharmaceutical. Dito po yan sa lugar ng Daraga Albay. Itong ating produktong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay sa tapat po ng Land Bank Daraga. Dito po yan sa Bicol Region. Para po sa Kasangga News Update, ito po ang inyong kasangga, Kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, Kasanggang Ingimar Camonias.

0: Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang MJ Mark Camonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki. Line po natin 0918-277-7888. Yung pong ating mga produkto, available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po tayo sa programa Kasangga't Kalusugan habang tayo po ay humihigop ng masarap na Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix na may agaricus, blasimoril mushroom, may panax, ginseng, may spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural. At ng ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa Katawan. Siyempre naman, ang ating produktong Mark Coffee Brown Rice Coffee, ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, mga parents kong minamahal. Yung pong Mark Juice, mga parents ko, hindi po ito yung ordinaryong juice na alam natin na sa mga tindahan. Ano po, hindi po. So, ang Mark Juice po natin ay maraming fruit extract, ha? Yung pong benepisyo na pwede niyang maibigay sa atin ay talagang nandyan po sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Sapagkat ito po, mga parents kong minamahal, ay pinagsama-samang fruit extract tulad ng buamera, ha? May buamera po tayo. Kilala naman natin yung sikat na buamera. At yung pong guyabano, garcinia, gambodia, mangosteen extract. Tapos ang itinamis natin ay ang stevia extract powder. Mayroon tayong guarana extract powder. Mayroon po itong L-carnitine, L-glutathione, marine collagen powder. Yan po, mga parents kong minamahal, ang sangkap ng ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. Sinamahan din ang sangkap na chia seeds, yung maliliit na buto na nagmula sa halamang Salvia hispanica na nakatutulong sa pagbabawas ng timbang dahil sa taglay na protina at fiber. May kakayanan itong sumisip ng tubig upang mabilis na makaramdam ng pagkabusog ang mga kumukonsumo ng Mark Juice sa pamagitan ng chia seeds. Mayaman sa fiber, protina, omega-3 fatty acids at iba pang nutrisyon na makatutulong na makaiwas sa sakit sa puso at pagpapababa ng presyon, gayon din ng blood sugar level ng mga taong may type 2 diabetes. May mataas na antioxidant content na nakatutulong para labanan ang free radicals na nakasisira sa katawan at nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng malalang karamdamang cancer, mga parents kong minamahal, ha? Kaya dapat yung ating mga parents, kung tayo po'y naghahanap ng isang uring juice na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, itry po natin ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, mga parents kong minamahal, ha? Ito po na may available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, ha? Basta't ang mahalaga po sa lahat, alam nating may masustansyang juice ang ating company, ang JMAR Herbs Incorporated, ha? Lagi natin tatandaan, mga parents kong minamahal, ang pangalan po ng ating juice ay ito pong Mark Juice, 9-in-1 plus 1 juice drink.
2: Ako nga pala si Maricel Ayos Espiritu, nakatira sa San Pablo City, Laguna. Ang edad ko ay 51 years old. Matagal ko nang nakikita sa mga sa FB page yung Mark Juice.

0: Doon sa effect ng Margus, bali isang taon na siyang hindi nagkakaroon ng buwa ng dalaw. Mga 3 days pa lang siyang nainom ng Margus. Nagkaroon na talaga siya ng buwa ng dalaw. Ako'y tuwan-tuwa at hindi na kailangan dalhin ko sa OB ngayon ulit kasi ang hirap nga niya ipa-check. I-try ng mga customer yung Margus. Napakaganda talaga niya.
1: Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix ay mabibili na sa inyong mga suking grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Mabibili na rin ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated sa Shopee at Lazada.

0: Masarap pa!
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text your 947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
2: At Mark C, vitamin C plus zinc.
3: Ang purong vitamin C ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule food supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia food supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural. Herbal soap
3: para sa malinis na kutis.
2: Oh Well Scent Oil Liniment.
3: Ang panghablas na mabisa sa pananakit ng katawan.
2: Mabibili sa mga butika, grocery, at tindahan na malapit sa inyong lugar.
3: Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee, at TikTok.
2: Call them now at 0947-645-3153.
4: Alam niyo mga parents kong minamahal, maganda po yung sabon natin, ha? Yung GN, gandang natural, green papaya with calamansi. Maganda pong pansabon sa pagliligo, mga parents kong minamahal. Ano po? Ito po ay skin whitening soap, ha? Green papaya, yung po bagang sinasabing hilaw na papaya. So, tapos sinamahan po ng kombinasyong yun po bagang kalamansi. Ano po? Para po magandang kombinasyon. So, yun po yung pinagsama sa isang klaseng sabon. So, bali ang sabon po natin ay tatlong variant. Ha? Pero isa po yung pangalan niya. Ha? Lahat GN or Gandang Natural Herbal Soap. Mayroon tayong isang sabon ding maganda, yung GN, Gandang Natural Herbal Soap with Papaya Extract. Yung po bagang papayang hinug, ha, mga parents ko. Then yung maganda rin dito, yung isa nating produkto pa rin, yung antimicrobial, ha, yung kulay green. So GN, Gandang Natural Herbal Soap. Tingnan po natin sa ano, sa Lazada at sa Shopee. Diyan po kayo pwede rin mag-order niyan, eh, para makarating sa inyo yung tamang produkto. Hanapin lang natin JMAR Marketing Online Shop Store, ha? Medyo napapansin ko ay sa mga drugstore or pharmacy or grocery, medyo limitado po yung ating sabon. Ano po? Kaya ang ginawa po natin, mas dinamihan po natin yung ating almost distributor, ha? Yung ating Shopee at Lazada at pasamang TikTok. Basta't hanapin lang natin JMAR Marketing Online Shop Store, ha? Talagang kapag sa Lazada, TikTok, talagang ang produkto po ay madali nang hanapin. Ani? Basta't ang gawin natin, hanapin natin yung pangalan ng produkto. Or kaya po ay lagi nating bisitahin din ang Mark Cafe Official. I-like po natin, mga parents ko, para pag may bagong impormasyon, makarating po sa inyo kapag nakalike po kayo dito naman sa Mark Cafe Official, para makita natin ang iba't ibang produkto ni JMAR Herbs Incorporated. Ha? Sabon po yan, mga parents ko, ha. Gandang Natural Herbal Soap, ha. Pwede na po natin yang gamitin sa pagliligo, paghihilamos, mga parents kong minamahal. At tingnan lang natin, ha, yung ating whitening soap na GN, ha? Gandang natural. Tapos yung kulay green po ay maganda rin gamitin yan kapag meron kayong part ng katawan na medyo kinakati. Babara natin ng antimicrobial yung pong ating gandang natural mga parents kong minamahal na may sangkap na makatutulong sa ating skin, loob at labas ng ating katawan, pwedeng matulungan ng napakahusay na sabon ni JMR Herbs Incorporated. Gandang natural po yun mga parents kong minamahal.
3: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
5: Ako si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal soap. Maganda po sa balat, nakakinis po siya ng mukha at para po ba siya nakakatuti. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, tagihawat at matagal po siyang matunaw. Nakinig po lang po siya sa radyo sa Kasangga't Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Kinaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase na si Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng natitinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkto ng JMR Marketing at natulungan po ako.
3: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with neem soap. Gandang natural, green papaya with calamansi skin whitening soap. At gandang natural, papaya with awas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang and Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
4: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasangga't Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po tayo ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
6: Happy birthday!
4: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

Mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman na maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po sa ating kasangga't kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe at syempre itong ating Kasangga News Update. Walang iba kundi si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangka! Kasangka! At Kalusugan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: ikaw.
1: Oras sa Radyo Bandera, alas 9 ng umaga. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
13: ACR Dry Goods Store. kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago,
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Idol.
1: Salamat Idol sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga Idol at Papa Power.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: diyan sa summer, ah. Sangkayin na natin yung Amigos Coffee. At yung kasama ng Amigos Coffee, yung Amigos Capsule. Tara, let's nga palangga, mga kasangkay, here we go.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, Juan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo katapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na po ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalitan ako, ipatawagan ka. Kay usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Ano sa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, kay lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December, gani na ako, sir. Nako pang gipa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ano, sir. Inyagi, tagaan lang ko, o kuan, resita nga pain reliever. Di pa obserbahan ako, o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na mansad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan labod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog di padayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba, nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir, pa doon sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karang lingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad,
1: yes,
2: na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad, sir,
2: o usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Disindi na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuotong na hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
2: So, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pug maka ang ubang pug nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, that, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po lali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ako ang menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
2: So normal na ang imong menstruation at to, dili normal. Karon pag
1: yes, yung
2: Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, makapitaw ito nga.
2: 49. Ito ang ay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So, mauto ako lang budong giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang yapasapasan. Pubalik mangyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry, gyod ko, sir. Ang reaction gyod ato niya, maugyod tong ako ang kanang bingod na padong dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. O ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa buta mo ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana. Modagayday na sa kangsapa.
1: Sir, ako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman nagbagong dalagaan eh. Mula po na ko ang experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato pa. Muda,
1: bye-bye na din, sir.
2: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakwiti pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir. Kay kapoy man. Unya, bali na jud ba yung sakita jud unya. Ko ano, dry jud siya, sir. Honestly, dry jud siya.
2: Dry jud siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print, sir, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Hindi lang ka nang nagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nag-uom mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang Bisayaan ang Bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang good sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod, balig yung sakita gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Dagan kayo salamat, ma'am.
1: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.

0: Yeah, sa ganagang salamat, Mami Lisa, no? Amigos, amigos, capsule, mga higala, ha? Doon ay lumbar pain. Or lower back pain, mga lods, no? Sakit sa likuan. Sakit sa luyo, ha? Ang maong gipamati ni Mami Lisa. Ang amigos, capsule ang nakahatag og kaalibyuhan. Inubanan sa atong amigos, coffee.
1: Amigos Coffee.
0: Arita ho garita sa proven subok na sa kadaghanan, mga idol. Yes, atong

0: Let's atong pamation.
1: Okay, na kita mga suging tigpaminaw. Ah. So, lain na po ni natong interview ni Sir Oloy Andal. No, karunggong higayon na is nagkuha siya sa iyang premyo kining po ka kilo nga bugas humay tungod kay siya ang mingdaog sa ikatulo, ha? Sa ikatulong dapit sa panaghanay sa empty boxes sa atong lamian kay nga kape ng Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. Sir Oloy, sa may may kasulti karon Sir Oloy sa imong pagdaog kaning po ka kilo nga bugas humay gikan ni Sir Angel Shason sa Amigos Coffee.
2: Una sa tanan, magpasalamat ko sa Ginoo. Ikalawa, magpasalamat ko sa Angel nga mawin nagkuha ang produce ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Tuling kape nga mawin nagkapa-condition sa ang lawas. Karon, hantod karon, mawin na yung maintenance.
1: Maintenance. So, balik-balikan nila ito si Ruloy kay, di ba, sa una, nagpapagawas magkita sa mga interview, no? Katong imong gingon nga naayo ka sa imong gibati nga na stroke ka, di ba? Na stroke niya. Wa na gyud ka drive og balik pero karon mga suging tigpaminaw actually. Si Sir Oloy nagsige og drive. So, sa pwede diba to lakbitan to na to gamay niya kumusta man sa may imong gi pamati niya unsa man karang nagpadayon ka ba bag inom ani unsa ba nagpadayon pa bag unsa man maintenance na pa ba unsa man naa unsa may unsa may balita karon sir.
2: Wa na ko lay maintenance kami nang kami kape. Kaduha ni ka sa kadlaw buntag og kanang hapon gabi. Kaya yung mataw ka naman hapon ko, mayroon niya po, imuna ang subaan niya po sa pagpapanihapon.
1: Ah?
2: Buwan ako lang yung maintenance kanina. Kanina. Kanina na babilin.
1: So, katong gi-atake ka sir, kung ato mahindungan, pila man yung blood pressure ato sir?
2: Ang blood pressure ato, 170. Yung kumplikit ako ang silver nga, 300 kapin. Wapit na 400 na. Boto yung atake na ako. Pwede po yan isa ito.
1: Kumusta man sir? Karon sir nga panahon, nagsige mo yung kaginom mong kape. Walagi kay maintenance ginom ma. So pero kadwa ka mo inom mong kape. Usa ka sa siya, nagkatimplan mo sir, di ba?
2: Usa ka sa siya.
1: So bali, dua ka sa siya everyday mo marot. So karon sir, pila na may mong, kung ikaw sir, nakacheck mo kagbalik, pila na may mong blood sugar level, pila po din mong kuhan, kanang blood pressure ni mo?
2: Ang sugar, nasa 120.
1: Mm-hmm.
2: 120 ang ngayong blood pressure, mabot sa 125, 130.
1: Ah.
2: Pero na sa 120.
1: Ah, yung blood pressure.
2: Hmm.
1: Bilay, kasagaran over na, sir?
2: 70.
1: 120 over 70?
2: Over 70.
1: Ah, so, mubo na yun. Ikumpara itong pag-atake din mo pa itong panahon itong wapak ka Amigos Coffee.
2: Oo, oh, mubo. Ah, luya ko ito, luya.
1: Luya? Aha. Yeah, nakasuhay ka insulin, sir?
2: Dugay ko sa insulin.
1: Mm-hmm.
2: Dugay. Sige, sukat paggawas na sa hospital. Dugay kay sa insulin pagkainom sa Amigos, pagkondisyon sila sa biyan o tanan.
1: Biyan mo tanan?
2: Biyan mo sa insulin, biyan.
1: So, laktod, ang imong sugar karon 120, pero wa nagiging ka mag-insulin?
2: Wala.
1: So, Amigos Coffee again?
2: Mag-insulin.
1: Oo. Ah, so, mga magandang mga sugit yung paminaw, kaya nguban man, good. Murag ma-action sila kabalaka, kaya tamis ko ng kape. So, ato ang klarohon nga stevia. Wala, si Sir Oloy, andal, nagpamatuod, ha? So, wala na mag-insulin. Sukar nga nakainom sa lamian nga kape. Unsa pa may mga ika-share, sir, paralitan sa ato mga kaigsunan karon labi na naibi, nagduha-duha, sir. Ikaw, unsa may mga ika-sulti, sir, labi na sa mga nagduha-duha sa pagtilaw na itong lamian nga kape, Amigos Coffee.
2: Nabalaka, biya ko ato, pero may inang mga kung di man mahimun eh, kahit tamis man. Kaya ba siyang pag may guide niya ng tamis, makatabang na. Marang, pag suway na ako, tumulog ka sa siya na inom, nakamugawin ang tog. Na, mugawin ang tog, wala na mungutlot ang mga kalabasan. Marang, i-street ko. Street ko inom. Abutan na mga, tumulog ka bunong inom, balik ko drive.
1: Balik ko drive. So karon mo nga ikapil lang hapit maganda ka to gid inog Amigos Coffee sir.
2: Hapit na. Sir ta to ikapil hapit na duha.
1: Hapit na duha. Aha. So sir Kalo, sir Oloy, sa may mga i-consult karon sir. Labi na ni Sir Angel. Mina siya karon na to sir.
2: Mapasalamat ko kay Angel ning isang kape nga gi pa distribute gi pamaligya karon kay mapuy nakatabang sa lawas. Basta mao ni ang giya sa Ginoo nga kani makatambang aron magkondisyon ang lawas.
1: Okay, daghang salamat mga sugid, once again, mao ka to si

0: tuloy andal ang atong ikatulong mananawag sa panaghan ay sa empty boxes. This is Donnie Delvino, your ka-amigos always. Dagang salamat. Ano yan kita karon sa Buena Vista, Carmen, Bohol? Kauban na to si Madam Estela.
1: Kompanyado.
0: Okay, si Madam Estela Kompanyado, saan po siya sa mga users sa Amigos Coffee? O ganyan siya karon mo paambit po siya sa iyang gamay kasinatian about aning Amigos Coffee. So, Madam, unsa man ito imong gipamati. Before ka nakainom og Amigos Coffee, Madam, magsugod sa tato. Alam mo, ito paminaw ng historia ni Madam. So, before ka nagsugod sa Amigos Coffee, Madam, unsa man imong gipamati, Madam?
2: Di ka tong, before wala pa kumainom aning Amigos Coffee, sige, upa-check up. Kay kanang dili lagi ko katulog.
0: Dili katulog.
2: Oh, dili.
0: Sobra insomnia to, Madam.
2: Oh, nya resetahan ako sa doktor og mga kanang sleepwell, mga nana.
0: Mm-hmm.
2: No, daghan akong nahurot sa gunsa na iyang ipang-inom nya. Karon, nagsakay mi sa ngigagaw nga.
0: Katong di pa ka katulog, Madam, mga pila na gigka to ka kuan, musab to buwan na.
2: Oy, oy, dugay. Basta kay magpahilot na ko, sige
0: ako. Sa matuig na po to.
2: Ano, Jod? 2024 na maroon, no? 2023.
0: Ah, so mayroon ng tuwig.
2: Mga August.
0: Oh, sus, kapoy ganito mo. Hindi ka katawag. Ano niya?
2: August, hantod.
0: Nagsakay mo, ano niya?
2: Karoon pa ko, 2024. Nag-inom. Kaya nagsakay mo yan yung igagaw diya. Silingan ako.
0: Mm-hmm.
2: Nagdala siya og Amigos Coffee. Nangutala kung unsa na. Niya, mako na ilang mintin.
0: Ah.
2: Di karoon, nagsuway ko. Kay, dilagi ko katulog. Kay may, sige na ko, pangutana ng pharmacy unsay imnon.
0: Oh, wagid.
2: Wagid. Diyan mo itong pag, suway na ko. Katulog na joke ko.
0: Katulog gigi ka.
2: Mm.
0: So unsa mo to pag pumirong suway ni mo unsa mo ka tong rasa minum ka o magkanumdum ka buntag ko
2: hapon. Hapon mainom o hapon.
0: Buntag ko hapon.
2: Mainom.
0: Kadiba.
2: Oh. Ako ra tong ngaan ang usa ka
0: shit. Ah, usa ka sa shit to balik tong ano. Oh.
2: Oh, save aron save si Jan.
0: Oh, tong ara gito pero kadua.
2: Ano ka mainom? Karon sige kog inom.
0: Sumo so, dapat mo ninon like tong sa sachet nya bali once sachet every day amo mainom.
2: Mm.
0: Mm. Unya, kumusta imong tulog? Nindot jud kayo?
2: Oh, nindot sila akong tulog. Makamata ko po ko. Mangihi, makabalik na ko
0: ka. Makabalik ang tuog. Okay, ang insomnia, di makakabalik ang tuog. So, una di, itong before ka na kainong Amigos Coffee, pilar mga kauras na ito yung mga banabana.
2: Makabalik ko kariyo. Kariyo, nagyan. Magsige na siya pagpiyong sa hong mata.
0: Yan, ito, magpuntag.
2: Magpuntag, malakit na lang na yung hong mata. O, pumiyong.
0: Ah.
2: Ano, magsige lang po kung higda-higdag mga adlaw. Kaya wang kapoy manilihok.
0: Ah. Kaya, gawa sa insomnia, napakagailahing balatian ngayon mong paminaw ng mga natambalan sa Amigos Coffee.
2: Hindi na ako magkuba-kuba.
0: Asa una ako magkulba-kulba ka?
2: Magkulba akong...
0: Ya, karon, wala na po.
2: Wala na. Wala na, normal na.
0: Normal na. Ang dito ka paminaw, ano, normal na.
2: Oo, normal na.
0: Oo, niya. Mga pila nakabox kayo mga horot, madam?
2: Po na eh.
0: Po nakabox. Oo. So, kini, maramuro na yung kapainti.
2: Po na dito, nakabox ako sa
0: inyong. Po na yung kabox.
2: Kaos ba ya, kay... Kuhan, ganang... Ito ra ba yung sod niya?
0: Once a shit every day. Oo.
2: Di... By this, 7 days?
0: Oh, niya, karoon, madam.
2: Ito, jack-jack.
0: Ito, jack-jack. Ayan, karoon, nakakuha naman yun ka. Nakatuog naman yun kagtaro. O niya, dahil makadungo ka niya, kuhan, testimonya ni mo. Saan may may kasulti sa uban nga, labi na guwapang minom. Labi na itong insomnia hon.
2: Oh, daang i-sulti naman ito na yung silingan nga. Nag-toast nga, dilagi katulog mo tayo. So, ayan ang Amigos Coffee.
0: So, ayan.
2: Ayan nan.
0: Okay. So, moto ra higala si Madam Estela Kompanyado adres sa Buena Vista, Carmen, Bohol. Din, di siya makatulog kay lagi ginsumya siya pero pag inom sa Amigos Coffee, nakatulog na siya. Lami na kayo. Lami kay smile si Madam Rolo. Okay. Daga salamat, Madam.

0: Yes, nagagang salamat no, gikan sa Bohol. And then yung nadunggan dito mga lods no, nga dunay sa miagi nga pa-promo to nato no. Base niyag maglibog mo ba human na di ay. Wala pa mga lods no, katutong miagi nga pa-promo nato sa padaghanay sa MT boxes. Atong gi balik og paminaw. Si Sir Uloy Andal. Muna kung doon na mo'y mga empty boxes di ha. September 30 ha ang atong adlaw or date sa pag-submit sa maong mga empty boxes. Kato si Sir Uloy Andal mo tayo winner dito sa Bohol no, itong miaging papromo na to. Yes, basin ikaw na ha, ang mas worth ng makadaog sa atong promo, ang padaghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee. Na pwede kang makadawat sa atong papremyo cash prize na adiha 10,000 pesos. Amigos, na ay makadawat sa 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga idol. Uniya sa diapa. Na apay usak ka papromo natin. Ang padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule nga pwede kang makadawat sa bugas humay. 50 kilos na ay 25 kilos and 10 kilos mga lods. Kaya Amigos Coffee, Amigos Capsule, makatabang, makahatag og kaalibyuhan sa mga balatian. At doon na sa mga pharmacy, butika sa inyong lugar. Walay atrasan, Amigos Coffee, permitaong gan, Amigos Coffee. Yes, para sa atong mga higala diha sa Katmon. Yes, tanang branch sa pharmacy Leia. Og Leia Pharmacy, mapalit diha ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha sa butika San Guillermo sa Corazon, Katmon. Sa mga taga-Tagbilaran. Yes, mapalit ang Amigos Coffee sa tanang branch sa TGP or the Generic sa Pharmacy. Asa og asa mangkas Bohol nga nagpaminaw karon. Sa mga taga-Dumanhog, naadiha si Sir Iboy Pan. Grabe ang diha sa Kugon Dumanhog. Napo diha ang Bituan Drugstore. Pharmacia Zipura. Zaydes Pharmacy diha lang sa Dumanhog. Sa mga taga Ilaya Ronda, naadiha si Ma'am Anita Batuan. Kinsapay na adri mga taga Ubay Bohol. Naadiha ang Milky Way Pharmacy. J&N Pharmacy diha sa Ubay. Sa mga taga Bicol Carmen Bohol, naadiha si Ma'am Daisy Laborte mga asa og asa man mo nagpaminaw karon. Naalang yun na diha sa mga butika pharmacia. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa dunay mga pangutana, mga interesadong mag-dealer, tawag lang mo or text mo sa atong hotline. 0927-2-0-8-9.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, B-Tag approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Ay apo, sakit na pod kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilakaw.
3: Sige na gyud kag reklamo analo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
2: Unsa man pod na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
3: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy pirmi.
2: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
3: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
2: Mao ba? Sige, sulayan na ko be. Amigos Capsule? Remember all the crimes. Apo! Nindot na lagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
3: Mauna lo. Tugod na sa amigos kapsul. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
2: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kusog.
4: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, wala tayong igong oras. Mapalit o mapalit sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Yes, dagang salamat mga higala. Kanina lang ang inyong DJ Bray, kauban si Kuya Angel. Alam mo na lang, bahala na ako diha mga lods. Kaya magpadayon ko sa unahan. Dagang salamat o mayong buntag sa tanan.

0: kami.
1: Yes, ang kape ng atong magkauban. Amigos Coffee, inubadan sa Amigos Capsule. Good morning, mayong buntag mga lods. Kumusta, kumusta ang atong kabuntagon? Tara, kauban ang inyong DJ Baray, arita sa pagpaminaw. Atong unahon, paglatos ang kaepektibo sa Amigos Coffee. Tara, tara, atong pamation.
2: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay!
3: Wakang gug ko yun!
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Domingo's Kinnick Herbal Coffee Mix. Lima isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon,

0: Hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
2: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
4: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
5: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
6: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
5: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
7: Sa radyo, ibandera mo!
8: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
9: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli.

Lee, punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International, malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
5: Playing what we want.
6: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
7: Radio Bandera, katarman!
6: Ambut sa imha!

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 11 ng umaga.
1: This time checks brought to you by
0: San Miguel Pale Pilsen,
1: the true global Filipino beer.
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon.

0: Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
3: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prensipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Okay, FM.
1: Think positive.
0: Isipin mo.
1: Okay ka.
0: Ipagsabi mo.
1: Okay ka.
0: Ipagsigawan mo.
1: Okay ka.
2: Mga kapitbahay, okay ba kayo dyan?
3: Okay kami.
4: Okay kami.
5: Okay kami.
6: Dito sa Naga City, 97.5.
7: Okay, okay ka tayo.
8: Gusto ko. Okay ka.
0: Okay, FM.
9: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
9: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
10: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
11: Sorry, magsalo po. Dati pong taga-Cavite. Saan po? Nasa negosyo si Lintang
12: Kapatid, sir? Si George, kayo po ito ng implantation
11: si Alvin
12: Tang, barangay Santa Cruz Police.
13: Kasi yung nasampan po, may inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sabi ko sa
14: kanila
13: pwede lang sila ng rice cookie kasi maganda
14: sa pakaramo
13: na
14: sana po mag-try po sila ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon
15: para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray mag-try na ito para
3: magpadayon na ninyo ka upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inumog rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas.
4: Sa lahat pong na nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
10: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po namang napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. At maging sa ating po namang Facebook page, Rice Coffee Mix. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, kwantuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, pati yung ating Rice 3-in-1 Kojic Soap. Yeah!

Kasama na dyan mga kaibigan ang ating po namang Grice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, ano naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito mga kaibigan? Tara na at magkwentuhan na tayo. Dito po naman sa ating programa. Tawag na po at bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa. Para po magkaroon kayo ng pagkakataon na maipaabot po naman sa amin, maibahagi po naman sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin ngayon. Ang inyo po namang mga testimonya, mga patotoo ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: sa ating po namang numero 0969-226-9623. Itawag po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Mga katanungan po naman na patungkol po naman sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Hello po naman sa inyong lahat. At sana po naman sa mga oras ito mga kaibigan ay patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga kababayan po natin, patuloy din po sa pagpaabot na kanila po namang mga mensahe through text message mga kaibigan sa ating po namang numero. Lahat po yan, syempre, ay ating po namang binibigyan ng pagkakataon na masagutan po yan isa-isa mga kaibigan. Sa dami po naman ay hindi po namin nauubos na sa isang upuan laang, di ba? Na masagutan ng lahat po naman ng inyong mga katanungan. Iniisa-isa po namin yan mga kaibigan. Para po naman na lahat po tayo, sa lahat po naman ng mga tumatawag at nagtitext, ay mabigyan po namin ng panahon ang inyo po namang mga mensahe. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: JJ sa Bohol.
0: Ano po pangalan?
1: JJ.
0: Okay, JJ. Okay po. Tatay, taga Bohol po kayo. Ilang taon na po kayo?
1: 49.
0: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa? Okay po. May katanungan po ba kayo?
1: Oo.
0: Ano po yung tanong po ninyo, tatay?
1: Yung... Gusto mo Tagalog, hawak.
0: Ano po yun?
1: Biwang. Masakit. Masakit yung biwang.
0: Masakit yung biwang. Opo. Tatay, baka ano po yan? Baka po ay... tawag dito, baka po UTI po yan, tatay.
1: Hindi ko alam.
0: Opo, dapat po, hindi pa po ba kayo nakakapagpa tingin sa doktor, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Opo, tama po. Tatay, simulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo. At marami na po tayo mga testimony.
1: Meron ba dito sa ano? Meron ba?
0: Sa Bohol?
1: Sa Bohol.
0: Meron po tatay ng ating produkto dyan. Pwede tayo makabili ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa Bohol.
1: Magkano ang pack? One pack?
0: Ang isang karton po tatay, 180 pesos lang per box.
1: Okay.
0: Medicine Plus Pharmacy, Medicare Pharmacy dyan po sa Bohol.
1: Ito sa bayan ng Antikira, wala.
0: May mga butika po ba dyan, tatay, sa inyo?
1: Oo, oh, madami, marami.
0: Opo, tatay, itanong po natin yung ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug dyan, available po yung ating rice coffee sa South Star Drug. Okay po?
1: Okay. Okay.
0: Tatay, dapat po tama po yung mabili po ninyong produkto natin. Ang spelling po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Kasi hindi po ito hindi po ito bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Pag-i-taste lang po, pag-i-taste lang.
0: Apo, tatay, basta hindi po ito nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun, nasa kulay gintong dilaw na karton po, tatay.
1: Gintong dilaw?
0: Gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Ang bigas po bagang spelling, R-I-C-E. Sa atin po ay R-I-S-E.
1: R-I-S-S?
0: S po, S-S.
1: S-S?
0: S po tatay, S as in saging. S, tapos E. Okay po.
1: Okay po, sir. Laba, sir.
0: Okay po. Balitaan niyo po ako, tatay, kapag kayo po ay nakabili na.
1: Okay, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. At dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po natin, tatay.
1: Sige.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat.
0: Thank you very much po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating programa mga kaibigan. Tawag po kayo.

0969-226-9623 mga kaibigan. Kung may mga katanungan kayo, kagaya po ni Tatay from Bohol.

Pwede po kayong mga kaibigan na tumawag po naman dito sa amin. Ano po, itawag niyo po para maintindihan niyo po yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At kung ano po yung maitutulong po nito, maidudulot po nito sa ating po namang kalusugan. Ano po, sa patuloy po naman na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, doon po natin nakukuha yung kagalingan po nito mga kaibigan. Dahil hindi...

0: Everyday tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kasi po, sabi nga po natin, uulitin ko lang po ito para mas maintindihan po ninyo. Kasi marami dito sa mga text messages po, mga kaibigan, na pinapaabot po naman sa atin. Ang nagtatanong kung bakit daw po, hindi ba pwede daw na isang karton lang? Pagkatapos niyan ay okay na? Pwede naman po yun, mga kaibigan. Kaya lang, babalik po yung inyo po namang mga iniindang karamdaman kasi sabi ko nga, nakukuha po natin yung ating po namang mga karamdaman. Malaking factor po, mga kaibigan, ay galing po sa mga kinakain po natin. Lifestyle po natin, mga kaibigan. So kung kulang po sa nutrisyon yung ating po namang mga kinakain araw-araw, doon po nagkakaproblema. Nagiging basura po kasi yun. Yung mga pagkain po natin na kinakain araw-araw, kapag nasipsip na po ng ating katawan, yung nutrisyon galing po doon sa mga kinakain natin, nagiging basura yon. At yung basura na yon, mga kaibigan, kapag kulang po yung nutrisyon sa loob ng ating katawan, nahihirapan po naman na mailabas yon, na mailabas yung lahat ng mga basura na yon. So yun po yung pinanggagalingan ng iba't ibang uri ng karamdaman, mga kaibigan. Kapag hindi po yun nailalabas, at kulang tayo sa nutrisyon, eh doon po nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating kalusugan. Kaya kailangan po natin ng nutrisyon sa loob ng ating katawan na galing po naman sa ating po namang rice coffee. Kasi nga, sabi nga natin, yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay sagana po naman sa nutrisyon. Tawag po kayo! Kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi dito sa ating programa, para kahit pa paano, mga kaibigan, mas maintindihan po ninyo yung sinasabi po namin. Kung bakit po kayo kailangan uminom ng ating po namang rice coffee araw-araw. Kung bakit po kailangan po naman tayo po ay tuloy-tuloy dapat sa pag-iinom ng ating rice coffee. Yan po yung ating po namang pag-uusapan po dito sa ating programa. Kasi nga po, mga kaibigan, isa pa din sa mga sinasabi po natin, yung ating po namang rice coffee, siya po yung tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob ng ating katawan. Kaya kailangan po naman tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom natin ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Kasi kung maalala po ninyo, mga kaibigan, di ba, ang pagkain po naman ng ating immune system, mga kaibigan, para lumakas po yan. Ay nutrisyon. Kung sagana po tayo sa nutrisyon, mga kaibigan, sapat yung ating po namang nakukuhang nutrisyon sa pagkain po naman na balanse, na dapat ang pagkain po natin ay balanse, mga kaibigan. Tama, sakto. Kumbaga, doon po natin makukuha yung nutrisyon na yon na magpapagana po naman ng ating po namang mga organ sa loob ng ating katawan. Kasi kapag hindi gumagana po naman yun, nagkakaroon ng problema. Parang makina ng sasakyan kapag hindi po nalalangisan. Hindi po tama yung daloy, may mga bara yung ng gasolina. Hindi po naman na aandar yun. Ganon din po yung ating katawan, mga kaibigan. Dapat po naman ay sagana po naman sa nutrisyon kasi yun yung tumatay yung gasolina ng ating po namang katawan para tayo po ay gumana din ng maayos. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan.
1: Matanong ako.
0: Okay po. Sino po sila?
1: Si Salvador Astrologo.
0: Salvador. Taga saan po kayo, Tatay Salvador?
1: Taga Roa City.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 74.
0: 74. Okay po. Tatay, ano po yung tanong po ninyo?
1: Nabati na ako sa radyo ng rice cafe.
0: Opo.
1: Ay, nagainom kami sa insurance. Pwede makuan, pwede maano,
0: Isabay?
1: Isabay.
0: Pwede po, tatay. Wala pong problema, tatay. Kung umiinom po kayo ng

0: gatas din po kasi yan eh. Pampalakas din po yan para sa inyo. Sabayin nyo lang po ng ating rice coffee, tatay. Pero kahit na nga po rice coffee lang, wala po kayong ibang iniinom, okay lang po yun. Napakaganda po sa kalusugan ng ating rice coffee. At napapakinggan nyo naman po siguro yung mga testimonya ng ating mga kababayan po naman na napapakinggan po ninyo sa radyo na nagpapatunay ng bisa at galing ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Nagbili na ko tatlong kwan, karton.
0: Tatlong box, meron na po kayo.
1: Oo, isa na naurot.
0: Okay po. Kumusta naman po sa isang box na naubos na po ninyo?
1: Ay, maganda. Ang pagtulog ko, maganda.
0: Mm-hmm.
1: Basta magkwan, pagbuhin magkwan, mag-oo.
0: Mm-mm, maganda sa pagbabawas.
1: Oo.
0: Oh, di ba, tatay? Nalalaman na po ninyo, sa isang karton pa lang yan, tatay, ha? Isang karton pa lang yan na nauubos po ninyo. How much more, tatay, kung gawin po ninyong parte na ng buhay po ninyo, yung ating rice coffee, mas magiging maganda po yung kalusugan po ninyo. Mas lalo po kayong lalakas, tatay.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pero ang ginagawa namin sa ako na sawa, isa ka sasin, dalawang baso.
0: Hati kayo?
1: Oo.
0: Okay naman, okay naman po yun, tatay. Pero mas maigi po kung isang timplahan lang yung isang sachet. At dapat mas maigi po, tatay, mas maganda kung meron lang naman, dagdagan nyo pa yung pag-iinom ng ating rice coffee sa isang araw. Gawin yung tatlo or apat kada araw. Okay po yun, tatay. Wala pong problema yon. Walang side effect, wala pong overdose.
1: Ay, kayo nagkakabala ako. Kayo matamis kayo.
0: Matamis. Okay lang yun, tatay. Masarap talaga yung ating rice coffee. Pero hindi po asukal yung nagpapatamis po dyan.
1: Ay, sabi ko, hindi yan sa arthritis.
0: Hindi po, tatay. Kasi ang nagpapatamis po dyan, tatay, hindi naman asukal. Ang nagpapatamis po sa ating rice coffee, stevia. Stevia po, isang halamang gamot din po yan, tatay, na napakatamis po niyan, tatay, pero hindi po nakakapagpataas ng blood sugar level o nakakaapekto po sa kalusugan.
1: Okay, may ginabati ko abing arthritis.
0: Opo, kailangan yung ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee para maiwasan po naman o kaya maibsan po naman yung arthritis po ninyo.
1: Sige, salamat.
0: Salamat din po, tatay. At sino pa yung umiinom ng ating rice coffee? Yung asawa po ninyo, si nanay?
1: Oo.
0: Kumusta naman si nanay? Ano po?
1: Dalawa mo lang kami. Nag-testing pa inom.
0: Ituloy-tuloy nyo, tatay. Huwag nyo lang testingin. Ituloy-tuloy nyo po yung pag-iinom.
1: Opo.
0: Nandyan po ba si nanay?
1: Day!
0: Okay.
1: Day! Wala siya. Nag-kiat pa taas.
0: Umakyat sa taas. Opo, sige po. Anyway, tatay, maraming salamat po, Tatay Salvador. Sa mga susunod na araw, tawagan niyo po akong muli para magkakwentuhan po tayo, lalo na si nanay. Gusto ko rin po makausap.
1: Oo, baka sa Lunes.
0: Opo, sa Lunes. Para magkakwentuhan din po kami ni nanay para malaman ko din po yung kumusta yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee.
1: Pero maganda. Kaya dati siyang nagbabawasan ng bilog-bilog.
0: Mm-mm. Ngayon?
1: Ay, pero ngayon hindi na. Mabasa na. Hindi na bilog-bilog na.
0: Okay po, tatay. Yun po yung tinatawag po nating cleansing. Sabi ko nga po baga sa ating programa, kung napapakinggan po ninyo, cleansing po kasi linilinis po naman ng ating rice coffee, yung ating po namang katawan. Tinatanggal yung lahat ng mga basura. Kasi lason yun eh. Nasa loob yun ng ating katawan. Pinagmula ng iba't ibang uri ng karamdaman natin. Kapag hindi yun mailabas, ulit-ulit lang. Mas lalong lalala po naman yung mga karamdaman po natin kapag hindi natin naaalis yun.
1: Ay, wala.
0: Diba? Nailalabas na. Nakikita po ninyo. Kasi inilalabas po sa pamamagitan ng pagbabawas po ninyo. Diba?
1: Oo.
0: O yung pagtulog po ninyo, tatay. Dati po ba yung pagtulog po ninyo ay hindi maganda?
1: Ay, dati makatulog ako, alas 8 nga tulog ko, mata ko alas 12, hindi na ako tulog sa umaga.
0: Hindi ka, hanggang umaga na yon, alas 12 hanggang umaga.
1: Ay, ngayon niya, hanggang na alas 3 ako na gising na.
0: Ayun, mahaba na, maganda na, mahaba na yung tulog po ninyo.
1: Ay, ayun ba, si Kuya Boy.
0: Sige
1: tira,
0: po.
1: Tira.
0: Ah, sige.
1: Oh, nandula ko asawa na.
0: Okay po, sige po. Nanay!
1: Oh!
0: Hello po. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Si Emma, astrologo.
0: Emma, okay. Nanay Emma, sabi ni Tatay Badong, eh kayo daw po ay umiinom din daw po ng ating rice coffee. Sabay-sabay daw po kayong umiinom ng ating rice coffee. Hati-hati kayo.
1: Opo.
0: Kumusta naman po Nanay Emma? Sabi ni, eh, ni Tatay Badong, napakaganda daw. Totoo ba yung sinasabi ni Tatay Badong?
1: Oo.
0: Bakit daw? Bakit po ninyo nasabi?
1: Ay, manaming aming tulog.
0: Maganda yung tulog. Opo. Tapos?
1: Ay, tapos, ang nagasakit ako nga lawas, na umpaw.
0: Nawala na?
1: Wala na.
0: Ah, okay po. So maganda na yung pakiramdam po ninyo.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 73.
0: 73, okay po. At kayo lang pong dalawa ni tatay, umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, oo.
0: Galing. Opo. Ipagpatuloy po ninyo, nanay, yung pag-iinom ng ating rice coffee para tuloy-tuloy pong gumanda yung kalusugan po ninyo.
1: Kuya.
0: Po.
1: Inang, ano... Ang amin kainin, pwede man magkain na kami ng kwan, manok, baboy.
0: Opo, nanay. Hindi. Wala naman pong problema yon. Basta't nandyan po yung ating rice coffee, sabi ko nga, yung mga pagkain po natin, hindi naman bawal. Kailangan lang pong limitado lang. Hindi po laging manok ngayon, manok bukas, araw-araw, hindi po yung ganun. Kailangan lang po natin, nanay, talaga may tikim-tikim lang. Iwas tayo dun sa mga... maaalat, matatamis na mga pagkain, pwede tayong kumain nun. Kaya lang dapat konti-konti lang. Hindi po natin araw-arawin. Para okay lang yung ating kalusugan.
1: Hi, kuya.
0: Po.
1: Oh, ang high blood pwede untata naman?
0: Pwede po yung ating rice coffee, nanay. Napakaganda po ng ating rice coffee para ma-regulate po naman yung pagtaas ng blood pressure po ninyo. Nakakatulong po yung ating rice coffee at marami na tayong mga testimonya dyan patungkol dyan, nanay.
1: Ay, pero ano?
2: May
1: maintenance kami, kuya.
0: Okay lang po yun, nanay. Wala pong problema kahit may maintenance po kayo. Ipagpatuloy niyo po yung maintenance na yun na galing po sa doktor. Wala pong problema, nanay. Isabay niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Mas lalo pong gaganda yung kalusugan po ninyo.
1: Oh, sige.
0: Okay.
1: Kuya. Amo. Kuya, naurot isa pa lang ka-karton kay nakabati kami sa imo
0: programa. Opo.
1: Oo.
0: Salamat po. Salamat po sa pakikinig po ninyo.
1: Oo, sige. Kuya, nagbili na kami ng isang karton.
0: Opo.
1: Tapos, umiinom kami ng dalawa. Isa kasi, duha ka.
0: Hinahati po ninyo. Opo. Okay lang po yun, nanay. Basta't araw-araw po dapat nagra-rice coffee kayo.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Sige, okay.
0: Oh, maraming salamat po. Tawagan niyo po ako sa mga susunod na araw at magkwentuhan muli tayo.
1: Oh, sige.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat kayong dalawa. Mabuhay po kayo.
1: Ay, sige. Hangay lang da.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Thank you very much po, nanay. Tatay, salamat po sa inyo. Ayun mga kaibigan, wala na tayong oras. Napakagandang kwentuhan. Sa susunod, masahaba-habaan natin yung kwentuhan natin kay Tatay Badong and Tatay kay Nanay Emma. Paalam na po ang iyong lingkod sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ito, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
4: Si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice coffee, nagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabila. lalo. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng Panginoon ng pag-inanalize ko. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon. Naka 65 boxes na po ako ng rice cookie. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy. Malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy. Sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cookie. Na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, available na nationwide.
2: Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Katuran!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
0: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.

0: ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
3: Sa radyo, ibandera mo!
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako umino ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos!

0: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paborito itong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
11: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
10: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
10: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1, Katarman Commercial.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap.

0: Red Horse Beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!
3: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

0: Huwag-ayway, ang bandera ng malayang pamamahayan.
1: Bandera!
0: Sa pagbabalita,
1: ihahati
0: ang mga nagbabaga
1: at pinakamaiinit na kaganapan
0: ng mas komprehensibo
1: at walang kinikilingan
0: sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay,
1: iniimbestigahan
0: ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimba
0: para sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika
1: at mga usaping inyong kagigiliwan.
0: Simula umaga
1: hanggang gabi,
0: Lunes
1: hanggang Linggo,
0: mga balita at musika,
1: lahat
0: pinagsama-sama,
1: lahat
0: pinag-isa.
1: Ito ang Radyo Bandera,
0: maglilingkod sa inyo ng tapat
1: at serbisyong totoo.
0: Radyo Bandera.

0: Organic Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ambalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amika's Organic Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Organic Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amika's Organic Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Kawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte dinila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tama ang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark

0: Café Official Facebook Page. J-Mar, todo panalo at magka premio Raffle Premo Season 4.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera.

0: nagbumagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Ecija Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch

0: Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
4: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
5: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
6: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
7: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
6: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading

o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy hapon na!
4: Hoy, happy hapon na!
5: Just an old song, but I used to sing it with my father.

0: kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy...

0: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig.

0: Sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix, FDA approved kini o halal approved.
1: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer o ang kape nga mao'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
0: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, tapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
2: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: ug contact sa 0927-008-8889 0927-008-8889 Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
3: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayan.

musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahala.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Sambayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahala.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: rumor mill.
1: The rumor
0: at the rumor mill.
1: The rumor
2: ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan.